0: Es un terengue jobón. Gadi mihar diha gadi 16 minute 57 second thing of me vani me gadi kuria medani ehun teringe hovo me show ga gada ka egar gadi tiri singu ma hame show kuria dane show ka bave roma psm ai dfm no dihe ke me page message kure vene adu hala bedum ba loving oi nama vis nuni ya mohama ha safara ta ka phone hom bedum ba message ngotas e fursato e poi Mihai sabu meduge furatama baveria ya wahaga dakkalana Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam
0: Malaka koba kihinen halu
1: Koba kihinen e jo halu hile hile agen ulpa Halu ho ara rangalo
0: tiya viye hem bi malaka
1: Asu adu ne gi ba meene ne ka ko bawe do Ma wahu menguni adu
0: Mihar inge je do ka ko ka
1: Aa inge je
0: Me kiwe ta ene guni e chuttiya gosama
1: ehen kannenge
0: tihiri ye malaka min e ha awa hati handa annatalani adu
1: ane kulliya kanen ne guni je ka kame sida buna
0: ehen
1: war danna ade ke do e ka ko bawe nan andane tin ini
0: ha inda mihar handa meche do na
1: mihar handa meche na
0: ko ba kon kame ke tiule ni migadi ga
1: mi ulane ha duty
0: duty ga ki hai rakudi uti ni meni
1: meni mu ni me ka menno me ki
0: ni me ka menno
1: ha
0: nu ni me di uti e ne ko me sire ka ni me ta malaka
1: den ni me ra haviro hatare jahadi mane ha
0: den haviro kon ka men oti e mammi edo e ves ka men e boi tara wa fa haviro
1: nete anen hin kamme ekama ko den den daane komes dimala kado
0: tumis dimai kadani o ba sage kan ta tani mala fin tami haru
1: e dane mala ven hate je dana meda
0: hate je hir sa boni mala fin
1: anek ko bonge ba mene
0: kata e do mala kame hate je hir hendunu ge sa boni mala fin do
1: ya do e dane mala ma wa ka
0: den debana pura fashion me fami haru do
1: devana pura fashion me men yaar
0: nuwagade nuwagade
1: nuwagade ha
0: malaka he me mi malaka ge request ko fo e love kon farata ka kan hasa kollani
1: ane den hasa kollani amadwa hori agre den hunna varan hasa farata natwa e kuche den ma jaya den me dekho fina arawa ka buni
0: fina arago tan she oti den kodako hama kame dimavi ma badal kolliye
1: rangala rangala rangala do sinje ta de do
0: ya
1: den hama ze den huriha ko dinna hama do
0: ha mi ha safara mi haru hunna ne do adu han
1: yagi hama
0: yagi ehim bi memme rangalo ehma inga lasnu ko ha safara ta malaka ge faratu mi ha salawa do ara mufa ve badal vi mainge malaka
1: thank you
0: ha waki vela ehim vi malaka ge hovum mi hisabun kureda

0: Duha ko sa aning itong kada sa rova lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekugamu mabaw tuwi.